0: kadiguro.
1: Adaya-daya bubut pangayon timangan trajo abot enteng ay disirir pangresa kadiguro. Iyar meneng.

0: parantos dumugi ieu dua layon layasanes layon Astra Jingat Dawala anu ragrag di payuneun di ieu padepokan
1: kaget warna irah ka

pangpang kaca hingkang halum mampah ngajujug sawarga maniloka nuturkeun Iyang Narada ngajujug sawarga.